mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo kokande ni ogbon osu elekesan odun 2026 today is Tuesday 29 osu kesan dagbere o ola ni o pari bo su o si se pari emi ti yi o ni pari gbogbo eyan omo olohun e dide nle ile mo to ti mo pastor dekunle epaphras woli yin ni o ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midire market gbagi titun ni ilu ibadan eyan ayan fe ba se ngba radi fun isin igbowole ti o bere ni Wednesday to nbo lohun igbowole wa bere by system but ki se Wednesday to lie agbara la fi gba itu

0: or tunu wero ye ne koni Jordan 105.5 FM oba legude bi eye ji
1: kapela ye na ni mo fi pede e ka ro gbugbe eyin ololufe wa awon eyan mi tin pe mi lotun losike
2: in making you the best entrepreneur you can possibly be
1: absa yile de e ma binu ko le da na ni o je ka pe ni gbogbo bi kibi te tin lanfani lati ma gbe ikan ni alalubarika Jordan 105.5 FM otunu iroyin na ni iroyin tin de se ti gbo yin laaro yi nibi ta ti mama share awon iroyin ohun lawe lawe lawe lawe lati ma gbe wa debe lolekan ejeji gege bi won se sin won ni oni kini win iyan sinu awon we iroyin laaro toni eri oluwa gbe mi leke adebayo loko mi mc rawo yin re o agbalagba omode tin pegbe babe loko mu ki wa wi pe e kaaro sa e kaaro ma e kaaro gbogbo eyan ololufe eja wonu awon we iroyin ohun gege bi asiko wa sita laaro toni lai gbara wa ni akoko won ni ijoba apapo ti so pe arin ose yi ni are orilede wa Nigeria Bola Ahmed Tinubu yo pada si orilede Nigeria leyin ti won ti koko lo si isimi loke okun fun nkan bi ojo mokanlelogun agbenuso are Bayo Onunuga lo fi oro na lede ninu atejade kan to fi lede loju opo X re koko lara ohun ti o seye ni alaye nipa oro are ni wipe are ko se aisan kankan gege bi awon nkan
3: yes so my people this na Jordan
1: ti agbenuso won so o ni o lo fun isinmi ise eyi to leto fin laye aye aye lujara ti awaye ipe laye ta waye o iyan aye aye lujara o ni ko di dandan ko wa nilu Abuja lati sise ti awon ara ilu yan fun lodun 2023 gege bi Onunuga se so o ni Tinubu se ipade pelu awon olokowo kan ni orilede France lasiko isinmi na o tun so pe Tinubu lowo ni olowo si bi awon onisowo agbaye bi won se fe wa na o won se fe wa na owo ere ti re to $7 billion ni ipinle ogun papa ti oro ti oro bi oro aje bi o se te si iwaju oro ti oro Onunuga yi to so na lo jeyo latari bi awon orilede Nigeria kan ti won se so wi pe o ye ki are Bola Ahmed Tinubu ki won ti de si orilede Nigeria papa nigbati won ko lanfani lati lo si bi ipade agbaye ele ti won pe ni Hunger 81 to wa ni ilu ni ile oba ni New York ni ipinle ni orilede America gege bi o se tesiwaju o ni sheri o ni are Bola Ahmed Tinubu ki se pe baba lo takara abi won lo ta dundu ni awon isinmi ti won gba o ni ki si se pe baba kan dede fi orilede Nigeria le o ni are Bola Ahmed Tinubu won de o peju opin ose ni o ni ka awon orilede Nigeria kun won fi okan bale o wa ni ko so n to buru nbe ipe ti are ba kuro lorilede Nigeria pe yin o ni pe kare o ma se joba bi won se nse isejoba won gege bi are orilede yin o ni ati pe lara awon isinmi inu isinmi la re wa o sugbon are lo se ipade pelu awon kan ni orilede France lati je ki won wa se isowo ile ti won fe wa se ni ipinle Ogun to je pe owo ti won fe ko wa si ipinle Ogun yo to $7 billion gege bi oro ti eni ti o je agbenuso are Bayo Onunuga to fi sita ninu iwe iroyin Daily Post na lati ba iroyin ohun e lo gba change re laaro toni

0: Olo soro lana jo aje monde ipe seri asinle are Bola Ahmed Tinubu o je leketa ele ti o kuna lati gba to ti di are lorilede 20 Nigeria lodun 2023 gege bi egbe osele NDC se so won ni orilede Nigeria won ni ati la opolopo nkan koja seyin ele ti are Bola Ahmed Tinubu o ti fi obo o ti fi lo wa gan ni won ni eto wa se ti onga ele ti won se lodun yi olo wa je pe to fi wa ni ki igbakeji re se ti ma Kashim Shetima ko lo soju ohun ni bi ti orilede awon orilede are won gbogbo won ma wa nbe lati so ohun to ndun won lokan lati so nkan to fe won ni wa ran igbageji re lo sibe won ni a le ma baba ilo o awon igbeselu NDC no so eledi mo gi kara ni won fi soro iwe royan ohun do fe ya mo mi lowo mo ni suru je nkan o se ti awon araye o be na ni won wa nbi are Bola Ahmed Tinubu e sa igbageta mare teti kuna le meta ototo ti je pe awon ipade to lami laka te lo kilode e nberu ni won ni beside o je pe are ti doju ofin isejoba warawa todun 1999 won ni won ti dabole o won ni koda de o nbe ni oju ewe 145 section 145 won lo nbe nbe won ni are o tele ofin yen rara ebe osele NDC na ni won wa are Bola Ahmed Tinubu ni won wo mora Are oh sile o tun ro gbageji re lo be iwo lo de ko lo si
1: oh here and Jordan
0: be a le ma baba lo eleke ta ru ere te ti se fun wa ti wa je emi o mo npa o iwe iroyin Daily Post lo gbe jade laaro e mu ni ka si yin le ti ni e ba iroyin ni ekun rere laaro e won ni latari dojuko ti opopolopo mi ede Nigeria ti won dojuko ni orilede Nigeria asiko ti ko oda won ni awon mo ile di Nigeria awon igbimo kan ni ipinle Ogun na ni won ti ni to epo gburo pada o eda epo pada eda pada subsidy must come back lebo ni won so won ni kan da owo ran ore epo pada latari wahala ta awon mo ile di Nigeria ti won dojuko laaro yi gege bi iwe iroyin tu se gbe jade laaro yi won ni are ile di igbakeji are tele ri iyan Atiku Abubakar to tu je omo ye ni ejo selu ADC won ni ti Atiku ba di are lodun 2027 won ni ohun o le ma pa awon ipade to lami laka je be lo fi se ase o je ko ya awon mo ile Nigeria pe won ni ma se bi are Bola Ahmed Tinubu to won yato won ni arabirin kan de ti won yin mo pa ni ipinle Plateau ni ibi ti won tin sise ojo won eyin na wa nu iroyin Daily Post laaro toni punch na lo gbe ele jade won ni ipinle Ogun awon apa bi kan ni ipinle Ogun won ti pariwo sita pe awon dojuko okunkun biremo biremo latari ina monomono ile to se monomono ni awon apa bi kan ni ipinle Ogun papa julo ni arepo Obafemi Owode ni ijoba ibile Obafemi Owode won pariwo sita laaro toni asiko sare gan ni ge mu royin pepepe ni to owo olopa te arabirin kan kile sun ti won fi kan ipinle wo ni won ti mu won ni ipinle Bauchi won ni arabirin yi na lo je wipe o pa iyawo re iyawo o pa iyale iyawo pa iyale won koruko won sinu wero yi koda ojo ri won benbe awon ile ise olopa to mu won o benbe yen won so agbegbe bi ton gbe e lo gba change na ninu we royin punch laaro toni e ba iroyin ohun ni ekun rere laaro yi asiko ti lo e je nsoju opo le fun awon arale iroyin de po ti mu ko wa sita laaro to e ma ma won mi mo na mo 09063355 ita mo ina je ko to mu onun jo won je 09063355207051697912 e da ku te ba ti wa pe wole e pa radio yin e ba wa so pe ori oro owo gbese ti gbogbo wa je lede Nigeria re fe ma ba mi fa o elo e karo
2: elo e karo
0: e karo sa
2: ko mi je la lati ko ti
0: e ti mo igbese
2: ah ni ba yi pa kini
0: e ti mo
2: igbese
3: innovation radio has never been this excited
2: e wa so bi mi pe mi je almost sister
3: this is
2: kokpo kokusha gbogbo gbese ta wa dale gbogbo o kon pa yen tinubu lo je gbogbo yen nitori pe won fe soselu won ma so ara oje gbogbo won okan ikini olawon oni tinubu o se nkokon o tun lo on se bi ko won mi se emi la fe gbo oloselu ngbogbo won oloselu ngbogbo won se bi je le pa so pa won mi se o tin yo o ye ko wa nbi kan

0: Eh yeah, ma happy birthday si yawa no fisat mutunrayo gbadamose. Happy birthday to you ma. Long life and prosperity. Iba don do kani. Ayi be mo kin le de fone. Mo lo yoba mo fone ni. Happy birthday yawa no fisat mutunrayo gbadamose. Te ba ngbo. Gbadamose opo yemi ami dat lo ni ki ma kin. E je wa sadura ni yoba fun yin. Won ni aragbon ti gbin. Aragbon ti japa dodun la ro gbadodun la rawo sa dodun la ro mo bi lori ate lagbara Olorun e ku orire ori kadun yin toni e se opolopo odun lagbara ledun mari gbogbo eso to tara yin jade le jere won lagbara Olorun oba mi alaura bi Nofisat Mutunrayo Gbadamose, happy birthday to you, long life and prosperity. Hello.
1: Hello,
0: e karo sir. Yes, e karo sir.
1: O pe ka ma ronu nkan kan gbogbo pega wa ta je omo yuba nigbati obije wa nbe elo ni gbese pe aje e ti men to mi ba obije
0: o baba wa ba sanjo
1: exactly e mo pe e ja so gbogbo gbese ka ni patapata aje ko bo
0: asan
1: be ni aje nkan kan
0: awo ti daye ngba
1: ah eh ma e se tiri ni ti daye sori o ma le yuba Loli ma bu kata e loli ma soro si. So, di jing baba e, o beta di gbogbo ri jing yama yama, to ti se leyin e lo. So, ki won sora lati ma soro alifa sa si baba e.
2: Move your radio with this.
1: So, baba e, o se nko te Nigeria lo, e kuro.
0: To. Eshun sa eni Olorun mo lati aye to retele e je ki ma fe le se lo a ni lanfani lati gba ipe kankan ma dupe adupe pe kan lo gba yin tete lanfani lati ba wa pe si e je pade lola mi ni da yin laga lola lagba Olorun ma tete ka won royin yen papapa ola wi pe ape wole ni sugbon e ma binu ipe sin oju opo sin seju ba dupe adupe pe kan lo gbo yin lapapo loruko en to moju oro fun mi Peter omo Olaniyi pelu Razak Adejare ati engineer wa engineer Peter Morgan na ni mo fi nki yin pe ese loruko alasa to ludari ile ise yi Larry Johnson na ni mo fi nki yin emi ere Oluwagbe mi leke omo Adebayo na ni mo nki wa wepe titi ola tatu lanfani lati pade sugbe pade mi la ago kan so o a pade o lori eto wa eto yin bo se nlo kini a tun mu wa fun wa loni e ti mo wi pe gbogbo bo ba se nlo na ni emi ma n gbe yin debe bakan na ki ma ki yin loko egbon mi ta jo wa Joshua Akinola Basman ajo wa nle agodo ni awon eto to kan na ni awon ti won je copper eyan awon ti won sin irulu ti won ma seto next Abdulrahman Ademola Adeyemi Abdulrahman o wole pelu mi la ni akoko yi ere Olorun mi kariba loko temi je MC rawo yin na re agbaragba omode tin pegbe babe loko mo yo taro yi Olorun ba mi sense ago kan sa ago meji la tu lanfa ni ati pade ire o

0: emi ti mi isawo ti mo mule ti lady ile ma gbohun oro ile ma gbohun awon awo omo odo agba ni mi bagba je mo bagba mu sumo awon agbagba omo woli ni mi baba mi woli mo tun sumo awon woli daada omo afa ni mi o sumo awon agba afa ti won mo qurani ti won mo tun daada
1: Jordan FM listen now and turn up
2: don't lie when I say adidi adidi
0: mo pale lohun yen count yen si gbe fun yen ma mi ojo ni ti yen je abi amo to to o se bire na se won ni be yen kan ba mejo mc rawo dodo awon awon so fun pe o mo to se ni awon koju ja si yen ni be e se o

eje ko ko fun wa lowo yen ka ma ronu si eyan kan pere ma fun ben to ba gbanu gbe en to ba so wole eyan kan pere ma fun a se bo se ni a se owe na lele yi ke ma ronu si ko to di pe nsoju opo le akere wo inu odo akere wo inu odo gbogbo ara mo tin je akere eran ko ni akere wo inu odo a de tun le ni akere wo odo akere wo odo to ba tasiko ma soju opo le gbogbo nkan te n kojo loni oro te n kojo ile te n ko moto te

0: oto eyin le sare eyin le gbianju e eyin le mona te gba tolorun ba mi fi da yin lohun ti gbogbo e fi jora won nje wa ronu de bi pe o nidi tolorun ba mi fi je ori be fun yin Lori abi odun emi na ro tara mi na ni mo se nsare sotun sosi o mi ba lowo loni awon eyan je lara mi o oporopo olowo lo wa ton fe ka awon eyan je lara won o ti wa gbagbe nkan kan ni wi pe be mi ba se he ti o mi mo loni esa esma o sin kan kan te mu dani akun kan re o gbianju gege bi omo kun o sare sotun sare sosi o se lakaka aye olorun de gba fun ori le ko aba de iru le be lanu ile kini ile keji ile keta ile meta loni ko le meta ile ile awoyanu awan so gin ani awoso gbanu inu gege yin o pe kabisi olorun o keni le meta lo ko ore young man o ti ni yawo lomo bi mo meta owo le ewe awon omo account oto lowo to ma nwo be ma nwa ni osoosu o create account kan fun won ni pe account ele a ni fowo kan
1: Good morning, guys. Welcome to the Jordan Breakfast Show. And today...
2: Hey, everybody, this is The Sweets, and it's about to get all funky today. Great music and fantastic teams in making you the best entrepreneur.
0: Bi, yomba ti ni lo wo ni le we. Bera we ni. Ola kanti keji, toje wikwe wwa ti ya we ni wajo... in la won lebo npe ni joint account won jo so opo dale o gidin benu yun na o mo se benu

0: ipe kan ti ma gba lori eto losan ni elo e ka san
1: ara ta
0: yes sir
1: ape to sir
0: yes sir olorun lo ba wa to oruko yin sir
1: oruko ni sir ajimola lati idimo suke
0: idimu
1: bari idimo suke ni iyana re si
0: okay sir
1: pelu gbogbo nkan re o wa lowo ati okuru asobiru bi ala je gbedi ko la ba ko sha ni wa ni
0: amen
1: okuru ni ku ti lo kan duro
0: okay
1: lati be e ti kagbako
0: o tu ko tu bi ara won na ni
1: ah eh emi mi fi lo duro lati be ti kagbako so mo ni ru kan lati bi ami ya o be o be ran kan si be be o ya ko se fe bi ni lati gba ran ni fun o wa mo awon to ba o moju to kini awon da fa ni kan de fun o be ni le o so pe re o so pe re so olorun se anu wa lori mi de
0: ami
1: e be le ni le ni bara yi gbo nkan re o wa nu ara won le ni a ni da mu la da won
0: ni ba mi e seun gan sa
1: o ko ni won so ala o ni se ni de na
0: ami ami
1: e an ba de e ma ti ma ko pe lo Olorun gbe gbeba.
0: Ami Edumare.
1: Agba Olorun fura ile fe gbe tara ni.
0: Ami o, ami o, ami o. E seun gan ba mi sa Ademola lati Edimu Suke ni Yana Iyesi. God bless you sir. E je ma lo were were were losan toni. Adupe adupe pe okun lowo gbogbo ayin te ba wa da se yin agba agba yin ojogbon yin ologbon yin onimo yin oloye. Ah, ibi da gbe mi lo loni. Wala wakati meji temi gan ba fe ba yin fe loju. Ko le gba wa eyin ni pe 2 hours ko to fun wa lori eto e sugbon won ti won tin ko le yin eyin o ba jo ya kan le ba sha ti le ge agbado je to abi ipe peju si la lafila to ba tin ko ja be yo di baba si o si nkan e ja ma lo were were were lasan to ni owo ti mo mu wa loni enikan pere na ni won gbianju lati gba daada awon na ni mama wa Kemi lati ipinle Ogun Mama Kemi lati ipinle Ogun Mama Kemi okay Mama Kemi lati ipinle Ogun ti won ba ni akere wodo ina le ni e fi le jade ohun ti o le bo si le ra wole oro nla ni o akere wodo elefi na le jade ohun ti o le bo si ni impossible wole possible bi ase le bo e je ma lo losan to ni adupe adupe pe oko to e je ma lo o pataki lowo mo mi ope lati korodu this is abikejimo lati tan oluwo damilola lati ju isaga iya mi mi ni gboku yin komidola lati ikotun taiwo victor lati gbogbo ikorodu bami bobby lati command mrs ajao lati abule egba raji farouk lati gbogbo ni ilu korodu mama kemi lati pinle ogun alagba ti amiyu lati ogijo baba wa boys iya mi omo lara lati agbara iya daramola lati lati ayobo iya oye niran ah iya wa won to awon oro oro ti iya so o ye ka odidi eto nla ni awon gangan so lati jaye sa ademola lati demo osuke ni iyana yesi ese o awo pataki lowo alasa to da ile ise yi lanre johnson ajosepo wo ni baje razak adeja ile mojo ero fun mi losan toni lojo opo ero ayelujara kaakiri facebook tiktok instagram mc irawo lete e ma follow wa e ba ti te mc irawo 09124119516 09124119516 òun náà ni nọmba tẹ láǹfààní láti fi pè mí sí mama kẹmi ẹ pè mí sórí nọmba wọn ilé fún yín lẹbùn yín 09124119516 àtúpàdé lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ ṣùgbọ́n ọ̀túnúwé ìròyìn wà láàárọ̀ ọ̀la aago mẹ́wàá sí aago mọ́kànlá ọjọ́ ajé títí lọ́jọ́ ẹtì friday la máa ń ka ẹ máa bá wa dá sí yun náà ẹ nílò mc fún onírúurú ayẹyẹ ọjọ́ bíi ìgbéyàwó ìṣílé ìkómọ ìsọmọlókọ òkú àgbà ẹ máa pè wá owó wa ọ̀pọ̀ àwa náà àwọn nǹkan tá a fi ń gbéranu ojú òní ti wà lágbà ọ̀nà ilé òní lè wà ọ̀nà nínà wa porogodo ayé òní ìlú fún wájú ẹ̀rí olúwa gbémi lékè adébáyọ̀ lorúkọ mi mc àwọ̀ náà rèé o àgbàlagbà ọmọdé ti ń pẹgbẹ́ babẹ̀ lórúkọ mo yá o ọlọ́rọ̀ bá mi ṣáìsì ẹ̀ka

0: always prepare for them. Kinimoso.
1: Always prepare for them.
0: Bo lowo ayosoro. Laida. Bo deni won wi laida ma agbara dide won. Ma se kini?
1: Ma agbara dide won.
0: Won gbo oro ti mo tin sobo lati bi ose meji seyin. Ohun na ni lori ahan. Sugbon oro ti mo fi pari e ni ose to koja bi pe ma je ki ahan de duro.
2: Yes sir.
0: Abi?
2: Yes sir.
0: Eyin te wa nbi atamo to ngbo mi e gbo mi dada o. E ma mura di aho awon eniyan nitori ibi te nloji. E ma se kini?
2: Ma mura di aho.
0: Ehe. Tori ibi te se kini? Ibi te nloji. Now, elka iwe Nehemiah ori kerin bere lati ese kini. Yes.
3: O si se.
0: O si se.
3: Nigbati Sambalati gbo pe
0: awa mo odi na
3: inu re ru
0: one gbo mi so pe gbam
1: gbam
0: o mo di ti mo se ni ko so be nigbati odi wo lati jo yi ti won o mo condition wa bayi lati jo yi o dide o ngba awin rice o ngba awin ewa ojo to wa dide awon kan tun binu definitely won o fe ka yi eni lari rara. E wo odun ti won ti wo di Jerusalem ti won ori ko ti eyan kan wa gbo pe won bere si ko odiye to inu e wa ru. So ma gbo o I did the day re tori o ti prepare ni Olorun re ti pe ko prepare fun won iwo ti oro eniyan o ba ki pe bi eni nu o le de bi ogo.
2: Yes sir.
0: Oh. Eh to ba ti se wa ma ba du ati fesi eh omo ale lo nje lo le lo gbesi eh ki se gbogbo oro la ma fesi si to ba ti nibi to lo.
3: Yes sir.
0: Oh, so prepare for them. The Bible say we prepare us for the days of battle. Ama mura ise sile di ojo ogun ni Yoruba ni eni ti o ba ni je ke yan jeun eyan ma nko ti ekunu abo ni wa ma mura won le pe mo le dide loni ko ni mo so ogun owo ni ma woju wo be iwo lo ma mo lokan re pe ise lo se. Ṣugbọn nigba to osogun owo ti won orowo lowo e won bu e ko ni ise ni e njo to ba wa rowo je won ti wa ni mbo lo ti rowo gan. Jesus. Ohun wa kisa won bu e pe wo okugbe ko paro asori njo to wa aso ti won ni mbo lo ti rowo o le ti aye lorun o murade won ni o. I never allowed their word to stop you in moving forward. Nigba ti Sambalati gbo pe awon mo Israeli ti won o lagbara o di won to wo eniyan kan dide laarin wo bere si tu odi yen mo. Yes.
3: O si binu pupo.
0: O binu pupo.
3: O si gan awon ara Juda.
0: Aye si ma gbo to ba lo bi ogun aye ma gan.
1: Yes sir.
0: Ma wo ega aye ko ba le debi to lo.
1: Yes sir.
0: Because mo ti ra suit kan lojo kan gba kan mi o rowo ra suit mo ba ra mo jajara eyo kan mo ba fi eyan kan mo ni mo ma dupe l'Olorun pe emi na ma ro ra suit e gbo nkan to so fun mi o le lo lo ra mo ni ah mo ra ni 9000 naira o ni ah ah ta lo tele fun ni 9000 to 1500 leko odumota mo fe le bo ki lo dana su Sambalati ati Tobaya ka ma gbo masa ai awon kan we lori Facebook tori ko le gan e tori e ni ma gbo ma gbere safefe ju ẹlò mi alohun se kini baby shoot pregnancy abi kino ma se bi baby shower ni iru na dandan wo niyẹ oloyun o wa gboyun o gbe ko e sori kini internet bayi o mo pe gbogbo aye lo wo e o so wu e aje wu e awon imule ika wu e anu mi o se e towo won ba gba towo ni mo pe nu toilet lo ti ya photo ye Sambalati wi pe wo inu eru odiwo ni won ko o tu wa pe won loruko kan e te si waju sa
3: o si so ni waju awon arakunrin re
0: o lo so ni waju awon eniyan
3: ati awon ogun samaria
0: ati awon ogun samaria pe
3: kini awon ailera juda
0: alailera esa talenta ti lo pe o le dide to wa pada dide kini awon alailera ra juda nse. Yes
3: won wa da wa fun
0: se won fe ni freedom ni won fe da wa fun ra won bi esa yo fe ko ni freedom. I want to, sir, I have told you that rich people can never allow people to join them.
1: Yes, sir.
0: why the poor people can never allow them, allow you to leave them. We want to call Jaregba. Olowo kiveke yanra pa mawo. Bẹ ni talaka kiveke yan ko lodu awon. Aje gbodo se kini. Jaregba. Sere mo to ba gbo mi lori radio, e mo bi pe mi o wa sere. Mi o si wa lati ma pe pe eh a fe nawo kan send owo kan si o ba wun e fun wa o le pe ko ni o fe ran wa lowo ti o ba de si ko soro yan emi kan te mi fe ni gbo ko de sise lori e. Prepare for their blackmail, that's number 1 to ba tin ga o ki se pe o wa Yoruba ni ogun awi tele ki se kini ohun to ba tin reti tele ton ba so ko ni turun lare ito ba mo pe won le so ton ba so lo ma mu lo ma wi e down bibele si bi wo ba si rewesi ni ojo iponju a je pe agbara re o se kini number 2 prepare for their mockery e ka si waju
3: kini awon alaira juda won yi se
0: iwo
3: won wa dawa fura
0: won wa dawa fura won bi
3: won wa rubo
0: won wa rubo
3: won wa se ase pari ni jokan
0: se won wa sase pari jokan
3: won wa mu okuta ti ati sun
0: lati hello sir ale eyan kan wo mi na won lokada o ni so a je pe yin na le ra moto laye be mo so fun yin tori everyday okada ni ibi tin ba le gbo okada di ma fe se rin de be awon kan condition tan won lorun bi ko ma lo be ke jo wa ni the same level ojo to ba ma mo po lota to be ti mo po lota so di jo o di gba to ba dide o di gba ti o ba ri achievement bi meji kan lo to ma mo pe o lore kan awon kan lo ni lore egbo ti ni ma abi kini sambala ti so me yes
3: to ba ya ara mori si wa ni eti o si wa ni eti odo re
0: o wa le ti odo re
3: o si wi pe
0: awon labo si meji yes
3: eyi ti won mo
0: eh eleyi ti won o di ti won ti mo ye ko strong e ma wori jare I moto to ma to baje eh o di ti won mo e bi koloko lo ba gori e o ma wo
3: yo ti le wo di okuta won ni lule
0: so awon kan wo enjo to ba se nja so wa ni kini eyan ko to tura mi e ri pe yo fe todun kan mura won le mura won le prepare for them. Every time, anytime you are trying to climb the ladder of success, always prepare you for your what? For the enemy. Prepare for all manner of blasphemy spoken by what? Your adversary. Anything, toba ti so nipa e. Oh, lagbara ti defend the area o. Olorun nikan lo ri ede nu o. Toba bere si rojo nu ejo enu ati tun fi mu e. Oro to ba so enu a fi gba emu
3: yes sir
0: ma mura le de won ibi ti o ba ko ti soro jesus de waju pilato oni njo mo pe mo lagba lati da ole abi mi o lagbara o abi o le mi beere oro iwo ni wo de fohun jesus ni wo ko lagbara kan lori mi bi ko se pe a fi fun lati oro wa o so jesus o soro o de waju herod ko wi ko se won ni o ba won ju ko dahun oni wa ko ni ebi kankan ba pilato yo ni awon to family e lowo lo lejo di awon bi ti o ye ko soro ko soro awon to de ko ti soro ko ka soro shoki o de dake be silence and continue hey silence and what
3: and continue
0: ma duro dake je ko de ma tesi waju ma soro tori ngba ti akoko kan wa mu to ba shift lo ma soro jade won e ma gbo there is no way won ma wa forceful lati shake lati teri ba fu e they will be forcefully to what to bow for you adara fu e
3: amen
0: be wise because their agenda is to stop you in their watch are you listening to me
3: yes sir
0: agenda won ni ko le face ko le fi oro won de duro iwo ni ko sora sora e sora e ma mura de won tori ba se wa su to yi awon ti ahon won o le se ko ma soro ibi si wa won si ma so elomi be di ni enu yo fi furo soro
3: yes sir
0: kini won se oro won so la so pari lori Nehemiah ati awon Israeli to ko ile yes
3: pastor
0: eh
3: gbo olorun wa
0: Nehemiah wa fi ejo won su tani olorun iwo na fejo won su olorun charge them to what the court of almighty so adara fun yo
3: amen Jesus
0: ebe serere
4: amen
0: mo pari wa su yen to tin bo lati ose meji seyin o pari loni sugbo gbo mi dada ma mura de won pe ki awon eniyan ma soro won ma soro won ni ko sora lati lu ahon re nigba to ba soro ma je ko fi ahon de duro ma de lu ahon re lodi nigba ti ija ba sele se bi okunrin ninu le setu e lari wa ti yawo e ma je ko mu epe iya re o lowo na ba fi to eni baba re o se kini se o le so be fun baba re o ti koja aye re ti obinrin re de ma gbenu soke he he he iya re se be ni o gbe li oko iya re se ah ohun na ti koja aye e ma fi ahon de ra yin e ma gbo awon gboro mi de leru wa o awon to ma ba ni da soro won ni da soro e o
2: amen
0: ma yo ni towo boru e o
2: amen
0: ogo folorun lo ki oro
4: hallelujah
0: eyin ogun eni e je ki ra ola pada won ti mo gbo lenu oluwa niyan dadi ni fi ahon re ra ola won pada so ko ogun eyan ba sare pe si ma fi ahon ra ola pada fun yi awon to kun fun ase ati wa laye olodumare e se rere
4: amen
0: e si ra ndugba
2: amen
0: ogo olorun abuja de laye yi
4: amen
0: e o ni de du arin le
2: amen
0: e o ma tesi waju
4: amen
0: ona la o
4: amen
5: ba mi pe mi sori number yi lale yi mo so fun yi pe ogun eniyan ma sare da won lohun 09077709020390916185685 bọ lẹkan si 09161856815
0: blue roof ti osu to nbo yi october yi o ma ni agbara e meji laari osu first thursday and the third thursday of the month bo se ma waye niyan titi lo di odun to nbo e se rere o
4: amen
0: gbogbo ibi kibi ti oro aye re ti wo wa oluwa koja lo se atunse be loni
4: amen
0: lai dona penu eyin ogun eniyan sare pe kin gbadura fun yin adara fun yin
4: amen
0: god bless you all in Jesus name
2: amen agbodo yi o agbodo
6: yi o wa pada ari wa ati mata adua ni gbogbo ojo thursday ni jesu oluwa wa ti ba mu awon ileri ojo mu pe se o le ma se mi e lori prophet olusola emmanuel alaya kan ti oke wa pati mu se ileri awa of fulfillment of promises go on with your friends and family this week thursday to have an encounter with your maker destiny changer finally abi adua re ojo mu pe se ila ma treat ye iwo na ma dara pa ma won to ma soro eri agbara ti olorun to ma se this is not just a meeting it is a prophetic hour of fulfillment apara sala ni jesu ma lo nigba ti prophet olusola emmanuel apale ya kan ti oke baba ori oke tu sile yo ma share se lojo thursday ose ila ta go me so wura se mejila number 16 to 24 ibino street oke ko tu agege blue roof event center la oti pade la se ni iwo na ma so testimony
7: from Lagos, this is
8: Jordan 105.5 FM.
9: This is Jordan 105.5.
10: Station with a voice for Untra.

0: Hallelujah. Bi owo ele ori e mo pa ni ase ni oruko Jesu gbogbo eni ti o gba agbara ninu okoko ti won gbe ise fun to n fi enu iPhone se pe fun o ni oruko Jesu epe e ku pada sori e enikan soro kan lojo kan oni to n ba mu atari meje to n ba je to n ba ti fi se pe fun yan laaro o le ni yan o le ru la o le pe yan mo sa ni ta lo fi atari senu ta lo ji laaro to je orogbo to soro di sinu aye re to n fi aye re se pe to n soro di si ayan mo re to n fi agbara orodi to fi n fa aye re seyin ibikibi to ba wa ni oruko Jesu ofa ku ba gba oluwa lenu mi mo fi mo je mo gbadura eni to gbe olugbun dani ni kutukutu ro eni gbe afose dani eni to lo gbetugbetu gbogbo eni to si ahan eni si ete gbogbo eni to hu eyin oke to n fi aye re se pe ni oruko Jesu atun ati epe re oluwa ko gbe won mi mo je mu orodi ti won fi enu aiforan si o loruko Jesu ba to senda oluwa ni ki mo gbadura fun eni to ose to nfi o se pe eni jepo to jata re to nsoro di si o ni oruko Jesu ile ko lanu ile ko gbe won mi lati oni lo mo je mu awon apani lara mo je mu awon ayoni lenu mo je mu awon ajepo jata eni fogo jani to didi ogun si o ni oruko Jesu oluwa ko gbe won mi mo pase gbogbo eni to ti ran lowo gbogbo eni to ti saanu fun gbogbo eni to ti fin to ni gbe dide to pada di ota re to n sare odi lori aye re ni oruko Jesu ile ko lanu ile ko gbe mi loruko Jesu loruko Jesu loruko Jesu ta ni eje te jo gba oko kan na waye ta ni eje to je pe baba kan lo jo bi papo ta ni eje to lohun lo bi o to nfogun ja o nibi kibi to ba wa bayi ni oruko Jesu ofa kuko ba o gbo mi loni o to jagun mo o gbo mi loni loruko Jesu awon idiwo to fori ko latori sun to gba waye latodo awon to ran lowo latodo awon to saanu fun ni oruko Jesu ina ko jo won ofa to wonu aye re nipase okunrin tabi obirin te jo faya lu aya ni oruko Jesu ofa na ko jona dan lati oni lo atu osile ninu ide Jesu oluwa wa amen ohun to luwa ni ka fi gbadura loni na ni pe mo di asegun wa so gbolohun yi nigba 101 laaro losan ati ale emi omogun to fe dide si o to je pe fe gbe omi emi omogun to fe dide si o to fe so di akurete emi omogun to fe dide si o to fe panu ogun ati irawo re wa mo fi enu re so pe mo di asegun sori bo tin so pe o di asegun yen gbogbogun to n dide yala lati le baba yala lati le iya yala lati bi ise yala latodo re yala latodo egbon latodo baba latodo omo iya latodo bakan gbogbogun yen patapata ni Olorun yo gbe mi let me tell something today awon ogun kan be to mo ndide si yan agbara Olorun le yan fi mo buri e ore mi kan lojo kan iran si Olorun ni o ni enikan alaafa ni an jo wa legbe ara won o wa so fun ohun wi pe ohun o fi aye han o ohun si mo pe agbara wa nle Yoruba o ni mo ro po mo odu agba ni o aso ti e fuye bi e lulu o ni won mi ologbologbo ore mi yen en to so yen o lokan dabi ala o ni bo mo nse be si ni gbona niyan igba tan o gbe di hospital won le je ti tan lare omo ijo kan lo wa wa soran fun pe baba mo ri enikan to ku ofa dani to se nta si le yin igba e lo mo ku ndaran o lo wa mi ondo omo yen fun doctor ati ya omo yen pe wo olomo toju omo ti e won a gbori oke lo pe olorun ogun ti dide si mi bi oran mi si o olorun won ti gbogbo ti mi bi to ti ni mo si si oluwa so wa gbon wo miran so je won po mo mo nlo so mo wo miran so je kan gbe mi abe mi ni kin fi be le fun won oni oluwa ni no pada lo le mo ti mu omo re larada o gburo gbo ogbon ti o sele o ni olorun ja fun o si fa ogun yen tu patapata ti ipile ti ipile ti o gbirimo enikan ngbo mi bayi oluwa so pe o ma ja fun oluwa lo ma gbe ogun to dide mi ogun to dide ni bi ise ogun to dide lori omo ogun to dide lori aya ogun to dide ni ayika ati agbegbe awon ogun to fe so di alaimadu agba awon ogun to fe panu ogun ati irawo re ogun to fe gbomo lowo re ogun to fe gboko lowo re ogun to fe ba ise re je ogun to fe daye re ru ogun to fe pa na ogo ogun to fe pa na irawo ogun to fe sodoku olorun lo won gbe mi e je agbon ti iwe rome ori kejo ese iketadinlogoji e je agbon to so roman chapter 8 verse 37 kilo so yes
1: ṣugbọn
0: ninu gbogbo nkan wonyi
1: awaju
0: eni ti o ṣegun lo
1: nipa eni ti o fe wa
0: ṣugbọn beyen ninu gbogbo iji ninu gbogbo wahala ninu gbogbo iponju ninu gbogbo iyolenu ninu gbogbo aisan ninu gbogbo idojuko o ma di asegun ogun yen o ni bori e ogun yen o ni gbe omi ogun yen o ni gbomo lowo e ogun yen o ni gboko lowo e ogun yen o ni gbase lowo e ogun yen o ni gbemi re iwo lo bori iwo lo segun ma fi enu ara re so positive change ma fi enu ara re so positive word ti aye ara re pe alogbe o ni bori mi alemi ni ma bori ani agbara olorun yo gbe ogun mi yo si so won di alailagbara e pe oruko jesu lekan e fi gbogbo emi yin gbadura oluwa ogun to dide si mi to nleri mo mi jesu gbe mi ogun to dide si aye mi ogun to nleri mo mi ogun to lohun o gbe mi mi ogun to lohun o gbe mi mi ogun to lohun o pa na rawo mi ogun to lohun o gbo mo lowo mi ogun to lohun o gba ya lowo mi ogun to lohun o gba se lowo mi ogun to lohun o ja mi bo ogun to ni won deport mi loruko jesu oluwa gbe mi oluwa gbe mi oluwa gbe mi ah adura mo fe ko gba ta lo fogun ja mi loruko jesu oluwa tepa eyin ogun orun e tepa eni to duro bi olori ogun ninu aye mi eni to duro bi ariyo ni lenu ninu aye mi eni to duro bi afijijani eni to duro bi adini lowo eni to duro bi afani seyin eni to duro bi adona eniru ninu irin ajo mi oluwa gbe mi oluwa gbe mi oluwa gbe mi wa mo gbadura mo di asegun lori ogun ifaseyin mo di asegun lori ogun amobo mo di asegun lori ogun iponju mo di asegun lori ogun iyagan mo di asegun lori ogun erolore mo di asegun lori ogun eralanu mo di asegun lori ogun to ni mi o ni rona lo mo di asegun lori ogun to laanu ni fun fun mi mo di asegun lori ogun aisan mo di asegun lori gbogbo ogun to dide si ise mi e pe oruko jesu lekan ke mo gbadura yi wa ni jesu agbogun mi mo pokolo ogun to gbedide si mi ogun to gbedide si ise mi ogun to gbedide si awon omo mi ogun to gbedide si iyawo mi e mo ni jesu gbe mi jesu gbe mi jesu gbe mi gbogbo ogun to dide lodi si aye mi e mo pariwo jesu gbe mi jesu gbe mi jesu gbe mi ogun to fe bori mi jesu gbe mi ogun to fe bori awon omo mi jesu gbe mi ogun to fe gbemi mi jesu gbe mi ogun to fe dona mi ru jesu gbe mi ogun to fe baye mi je jesu gbe mi ogun to fe so mi di alaimo se jesu gbe mi e mo gbadura yi mo di asegun loruko jesu gbogbo eni to fogun da mi gbogbo eni to ni mi lara gbogbo eni to yo mi lenu gbogbo eni to soro di si aye mi gbogbo eni to ta aye mi lofa loruko jesu e doku e di oku e di oku e di oku e di oku e di oku e di oku gbogbo eni dide gbogbo eni ti yo mi lenu loruko jesu e ma di oku e ma di oku e ma di oku jesu oluwa wa mo fi mo jemu ipe gbadura fun o loruko jesu aye re di asegun aye re di asegun aye re di asegun aye re di asegun aye re di asegun aye re di asegun aye re di asegun ogun to dide si o loruko jesu ogun na jona ogun to dide si o ogun na jona
2: move your radio with it
0: ogun to dide si o oluwa gbe mi gbogbo eni
3: Hello Lagos, welcome to the Jordan Knight Show. And today,
0: to duro bi afogun jani, gbogbo eni to duro bi afiji jani, gbogbo eni to lara, ninu irin ajo re lowo lowo, ko di atepa, Oluwa tepa, Oluwa tepa, Oluwa te won pa, Oluwa te won pa, Oluwa te won pa, eni gbabode ti o, t'Olorun o gbe omi, Oluwa ko gbe mi, eni duro ti o, t'Olorun o bori re, Oluwa ko gbe mi, eni to duro ti o, t'Olorun o pa lara loruko jesu oluwa ko gbe mi oluwa ja fun loruko jesu aso di asegun owo olorun be owo ko se ra anugba jesu oluwa wa amen ni aro thursday laarin ago mejo sago mejila be se ma de church re o mo gbagbe iwo to ba nbo ni counseling bishop o titede ago mejo sago mejila e locate abuli egba tabi fagba e gbe okada olaniye last bus stop adetola road church baba adefisoye to wa ni waju luro gbogbo eyin te ba nbo lati ni ogun state e le gba madia ijaye power line maujoso kola alakoko wole e gbe okada adetola road church baba adefisoye to wa ni waju luro titede laarin ago mejo si ago mejila ejo imi lon lai lale me prophet adefisoye baba ladua lori facebook youtube ati tiktok prophet michael adefisoye join me ka jo gbadua papo laarin ago mesan si ago mewa yo da fun o loruko jesu
4: to ba ngbo mi ni igba kokon mo fe ku ma send prayer request yen sori number yi mo tun so fun last week pe a o ni fi be raaye gbe call lo so yin e kan message wa lori whatsapp ohun te fe ka gbadua ni lori ninu aye awon omo yin number na re o Bori po se fun e to message wa lori WhatsApp pelu Prophet Michael Adefisoye number na ni eleyi 08085 60 97 02
0: ogbo mi loni loruko Jesu aye o to da oduro mo ogbo mi loni ni oruko Jesu ofa o to ba omo ogbo mi loni loruko Jesu gbogbo oju ogbe ta ti fi si olara latowo okoko wa eje Jesu ko ma di eje Jesu ko ma di oju apa ogun lara re eje Jesu ko di ni oruko Jesu aye re jade ninu ide aye re jade ninu igbekun aye re jade ninu inira aye re jade loku eru gbogbo nto nsise lodi si alaafia si ibukun si ogo ninu aye re ko jona adua re gba Jesu oluwa wa amen
5: Olorun ti aroye awon tire ki to gbo adura jabesi leyin to kepe to mu ana pada wa jere ayo ni sinu nreti re ninu awon akanse isin to ma nwaye lososẹ ni Christ Apostolic Church anointing with fire prayer ministry akanse adura igbedede wa fun gbogbo eniyan to woju oluwa fun orin kan tabi omiran ni gbogbo ojo Thursday ago mejo owuro si mejila osan ni wa gba itoni wori latenu olugbalejo woli Michael Adefisoye kete leyin ipade adura yi e o ni anfani lati ri woli fun igbani lamoran yen counseling oluwa nreti re bakan na ni gbogbo ojo isin mi Sunday lati wa ni iri agbara oluwa to sise iya Ninu ise ojo oluwa bere lagu mesun uro lasiko ipade adura Thursday ati ise ojo Sunday oluwa man lo iko re baba adura prophet Michael Adefisoye awon alejo iko Olorun ati awon akorin ijo ni gbogbo ojo Thursday ati Sunday oluwa reti iwo na ni Christ Apostolic Church anointing with fire prayer ministry Ibrahim Ezomo Street on Faden Road Adetola bus stop Ojukuru Lagos pe olugbalejo prophet Michael Adefisoye 0803462 8479 tabi 0802-203-5389 lasiko awon ijo sin won yi ni padà sílé lọ́wọ́ fún lórúkọ Jésù.

0: atuki wa o lojo toni lori eto lese kese oluwa to be lo ba le mi nje o omo baba tin je o delicate gbogbo eyan ti mo si mc giga loluwa alohun tolohun o ni be ko lo mo baba wo le lese kese omi eko eko na ni pelu mi bi ni baba wa baba wo le olatunji ta labi ta ti mo si baba wo le lese kese baba wo le sa e ba n ki bo awon to n be wa kaka kere
1: ibi ki bi ti ina ba jode
0: yes sir
1: to pade odo ibe ni agbara re ma pin si giga loluwa o
0: baba wo le sa
1: mo wa tase tase ni o
0: yes sir
1: mo wa toro toro mo wa ton ton
0: yes sir
1: mo wa mo gbe majemuru
0: yes sir
1: sari gbogbo eyin te ba pade mi ni ori afefe ni alai
0: yes sir
1: e ti sori re o
0: e ki ra yin ku ori re
1: be ni tori pe bi ki bi ti na ba jode
0: yes sir
1: to pade odo ibe ni agbara re ma pin si
0: ko si ro nbe sa
1: giga loluwa o
0: baba wo li sa
1: ewo ina ki fodo
0: possible sa
1: eyin ta sami odua
0: yes sir
1: gbogbo ani to yo ka
0: loruko
1: to yo aye re lenu
0: loruko
1: olorun yo won ku aye
2: The voices you need at work, all day, every day, till payday.
0: Me, loruko Jesu.
1: Iwo iranse mi si o.
0: Baba wo le o.
1: Ti o ba le karere. Ti o ba si tele. O ma bo si bayo.
0: Me, loruko Jesu.
1: Bedi, edidi kan wa. Ti mo fe fun awon eniyan.
0: Yes sir.
1: Esa.
0: Yes sir.
1: Opolopo eniyan lo nla inira koja.
0: Ko si ro nbe sa.
1: Opolopo eniyan lo ro pe ko si ise ami ati ise yanuma se ara yi te je contractor
0: yes sir
1: ti e ki ise gba mo to ba di ale ola mo fe fun yin nikan emi ni woli talabi
0: yes sir
1: mo ma fun yin ni ki ise wi atego
0: at all sir
1: ke ise woli lalele yo eyin te fe ma gba se lala
0: yes sir
1: And you tell fat you are dying matter.
0: Come on, tell me.
1: Mama, phone you in Kalalona. And you tell what that was on you can. Tia, you sorrow. So, what tell fat cool, no you can. Tell fat you are your sorrow. Mama, phone me, Kakan.
0: What in Toba by?
1: Me, I know la, where she?
0: Yes, sir.
1: Ben, I know la. And what you want? 2:30 be your Jew? Ta je o mari ma fun eni kan lale ola hey iwo to ri alaanu
0: yes sir
1: esa ma fun eni kan lale ola se o ti mo ma fun e
0: yes sir
1: alaanu fun rara won na ma wa
0: mi loruko
1: so ri o to le sele
0: yes sir
1: ti aye e fi le wa ni oju kan tabi ko le mu ko ma so e ku sibe ni pe ki awon to wa ni di oro re kan di e lo ko ma wa la le ola iye ni kan ni on to ba ti mu ko wa la le ola
0: yes sir olorun
1: ti rin jina lo ba wo li gidi bade
0: yes sir
1: o ma se o tori pe oju omode lo se mo pe agbara olorun baba lola o wa sibe eru olorun ba e o
0: yes sir
1: tete de ni ale ola mo ma fun eni kan o loju woli to le fun eni kan bẹni bi ona eyan ba ti dojuru
0: yes sir
1: ti kan su eyan la ma fun won bẹni ale ola ma le ale ola ma se kini
0: ale ola ma le
1: o se ri yen sir
0: to ohun lo ti batare baba woli ola tun ti ta labi fun ra won yo baba lese kese ale ola tete de o eh baba woli sir
1: yes sir
0: ibere kan lo ntawo tese ni inu okan mi sir mo woye pe opolopo ni ona dimo won kan orisirisi ilekun lodo ore lodo oga ilekun na ko ku si
1: ona dimo won
0: be ni sir iru kan ma ba wa nsele se eyan sa baba woli ki le ruru pe eyan le se sir
1: sari bere te bere
0: yes sir
1: giga loluwa o
0: baba woli sir
1: to ba je peteru ni to ba je peteru
0: yes sir
1: jesu aso lu pe ori re lo ma ko ijo hun le tori ibere to bere yi asa ki se rara ko lo fun e o
0: ato sir
1: emi mo ni o
0: yes sir
1: tori bere te bere yi o ti gbe mi opolopo eniyan Bani, awon eniyan ti ku si. Esa,
0: yes sir.
1: Awon kan sun e ko lowo lowo. Nitori bere. On to buru ju laye ni pe ko na odi moyan.
0: Olorun o.
1: On ti o buru ju laye ni ki ona ko di mo eniyan. Se ki wa sa shiri fun yi.
0: Yes sir.
1: Ona o ki dede di mo eniyan.
0: O ma ni di.
1: Oh! Awon ka eniyan. Lo ma di ona. Mẹni
0: awon kan lo di moyan
1: beni sir
0: Jesus Christ
1: awon tun awon to tun aye eyan da
0: atun aye eni da
1: beni
0: Jesus
1: awon lo di ona meyan esa to ba di ona meyan eni asoku beni to ba di ona meyan
0: yes sir
1: hey eni yani abatention o
0: Jesus Christ
1: ai moye iwo to n gbo bayi ona di mo
0: Jesus Christ
1: o gba bi ona ola o gba bi ona ola o se business se lei wo o ko bossi
0: bo
1: gba ni to promise ye wo fulfill esa o to buru to laye yo si iranje kan gbo bi bayi
0: yes sir
1: o biri kan gbo bi bayi ona ti di mo o so eko a ko ri kan gbo mi
0: yes sir
1: ona o di mo bi ele tele o ba wo ona se wa di mo ona ti di mo e ta lo di ona me niyan awon ika eniyan
0: ika eniyan
1: bani
0: jesus
1: awon loju merin aye
0: o loju merin aye
1: bani sir
0: eh

0: ni oru te nko hu ani
1: alore
0: won ni bi to lo ni ko de ma ko o mira ba ni kale won fa baye je atojo to ti lo bi to lo kini kan to mu bo atojo to ti le se yen so bo si asiri lo ma e je so kankan fun yin bi ona ba di ma eni
1: yes sir
0: eni to ma na na lo n beri ona lo we
1: eni mo na le yon to lo
0: why na da mo le abaya ka saida dani dani o ma ona bibeli ko jesu ni emi ni ona otito ati ye baba mi lo ma na kiri mo lo ma na
1: oba lo mo na
0: dani bi ona ba di meni yo asiri kan lo di ona re
1: asiri kan lo di ona
0: ti ona re ba ma la asiri kan lo ma la dani asiri ye oni jesu oni ki atobi o
1: yes sir
0: oni motime
1: yes sir
0: oni lati nu iya re so gba bayi se ri gbogbo ti ona di ma
1: yes sir
0: e je kan ba white handkerchief
1: white handkerchief
0: dani mo so fun yin he sir Boba fun awon eyan ni kalale ola eru abaye
1: yes sir
0: sori gbogbo eni kan to fe sori re laye gbogbo eni ti idamu ti sun
1: yes sir
0: gbogbo eni ti akisa wo ti sun
1: yes sir
0: gbogbo to fe ki omo o to fe kan ni tesiwaju se gbo mi
1: yes sir
0: ko ma joko sile lola
1: e ma joko le o
0: ma gbo mi dada lale to ba je abiyamo
1: yes sir
0: to je abiyamo gidi
1: yes sir
0: ti awon omo re ti won ro na lo omo re o mari won ro ko fe omo re graduate ko ri se omo re complain go on the demo o wa je abiyamo o wa ka won mo yen wa lale ona o n sabi yamo gidi Benny,
1: hey.
0: Oh, Shabby Yamagini, Habi Yamagini,
1: yes, sir.
0: Oh, my, Karamasik, what am I new? And where a colossalas,
1: yes, sir.
0: And what yellasalas, Tia Shabafa Bome, Kilomache,
1: oh, my,
0: Pakuru,
1: Pakuru,
0: Pakuru,
1: Yaja,
0: Gabomare, you want my bay, you want my bay, why ya, woman, eh? Oh, Nera Gabuwa, Wobia Tony Daye, Bosha Twaya, Mareda, who made up Banicale, Bosha Bansha, woman, a cale, Waba, Bosha Daba, Korea. Ko fe se bo se ma ba lomi abajo awon mo re wa laje wa binu so ki sa je ni iya ti o party le dide lori oro awon mo re aje ni afto ba dide tori awon mo yi o mo kankan iwo lo mo odo jesu iwo lo mo bi to le ko lo ani ola ma le iso oru ni o kini mo pe
1: iso oru ni o
0: o ba si crossover ni on the 30 ti wonu osu kin osu ke wa ha se ari gbo ona gbara die gbogbo eniyan gbogbo eniyan ni ola mo ma fun eni kan se ari gbogbo en to fe sori e laye gbogbo en to fe gba ise nla gbogbo eni to fe gba visa ni oyibo e mu international passport yin lowo e tete de ni ale ola e yi te fi alaanu e yi te fe mari mo ma fun yin nikan ni ale ola sugbon eyi na ma mu kankan wa o kilo ma mu wa
1: e ma mu
0: white
1: handkerchief
0: white handkerchief e wa ma pe ni ale yi baba awo ni lesegese mo bo ni ale ola o mo bo ni soru kini kin ko sara handkerchief mi emi ma ma so pe kokan bayi kokan bayi ma jan daduro
1: be
0: yan kan ba pera ni okuku aye so pe ko to be o se daduro bo se ri yen to ba tin bo lola ni bi gidi to ba tin bo to ba ti di ogba ogba agege so fun olokada wi pe church baba lesegese lo lo ni moju sola lagbe oye mekun to ba le so pe church baba lesegese ni mo lo ni moju sola lagbe oye mekun wa mo ni waju church gangan la le ola ago meje church atikun to ba je agege pensima lo de agege pensima so fun olokada pe church baba lesegese lo lo ni moju sola lagbe oye mekun ah wa fi akoko yi ko to di pa ma pe ere ba nsoro mi to ma bere pe gbo ma wa mo fi akoko yi ki ore mi prophet doctor adeniyi m oni baba agbara jinde wa sibe fun calling day won to ma waye ni on the 11 ojo sunday ni o ati ma bere lati on the 4th iyen ni church won lona ikorodu gbogbo eniyan e pade mi ni isoru ni ale ola to ba de na ale ola wa mo wi pe ani ba so pe ko si woli ti le baba baba
1: lo ti ku Oun lo ti ba tadun baba woli ola tun jita labi funra won yi awon ero bani soro yin ni ke pe baba woli si 08069633352

mọ bi to tin gbọ mi lalẹ yi o gbo bi o ko ti ma gbọ mi adua ni mo fi bere fun o owo agbada to tu aye si o to fi re ni se lore owo agbada ye e to wa ninu aye e to ni ko ba rin ni oho mo ba sami ko fo jade owo ihoho ko jade lara ah oda to tu esi oho to gba sogo lara to gba lafia lowo oruko jesu ina so lara ah ipa olodubare oruko jesu.

0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Orúkọ mi ni Prophet Dr. MS Fabi JP Baba Possibility. Ohun ti mo mu to yin wa leni ojo isegun, ohun ni agbara to nbe ninu oro. Sugbon ka to lo sinu mo fe gbadura fun yin. Chori jiji to ji lori ji, o ba Jesus Christ only my care. O ti jare le ku. Wi wale re o de ri banu ja. O keri ekun to bi ekun ikokun ni kan. Awon eyan kan wa to nwe bi yan lati gba won ni re mi egba. O gbo emi tin sase danu. Ninu aye re ohun ni okunrin ka yen o ni laye e mo
1: amen
0: ti je gbese ohun lokunrin ka yen o ni laye e
1: mo
0: emi ti subu to ba ti gunke ohun lokunrin ka yen o ni laye e mo
1: amen
0: ilekun ma si asiri abo arogolo ori ori taku
1: e
0: o ni wale o ni dalai ni ori bi ode sebe in Jesus name
1: amen
0: oruko mi lekan si ni prophet ms fabi anso lori agbara oro eyan olorun ja gbadura o gbogbo aso tele ti o da don so sinu aye wa Oluwa pare Oluwa mukuro Oluwa biwo gbogbo aso tele to nbere emi mi to nbere rese mi gbogbo ohun to fe nu so o yi ti o je kaye mi balance Oluwa pare laye
1: Oluwa ta ba gbogbo aso tele yi to nbere fe mi mi to je ki se mi ko le Oluwa la le jade Oluwa le jade laye mi Oluwa le jade le jade le jade pare laye mi pare pare
0: Ise ton fe nu se ninu aye mi o le ba se yen je ise burukun ton fe nu se sinu aye mi I to pokuta si ise mi to de aye mi mole to da aye mi duro e ba se
1: yen je o o se burukun ton fe ni se ninu aye mi to ba se mi te oluwa to da se mi ru oluwa ti jade oluwa
2: yesu oluwa ba je ba je ba je ba je ba je ba je ba je ba je ba je ba je ba je ba je ba je ba je
0: E je gbadu e won Olorun ko to ti ki se temi to tori mi gbe ton fenu gbe ton ni mi ni gbe ji si gbogbo en to fenu gbe ko to nitori mi e je kon ja si bibeli lo pe en to ba ja ogba tutu ejo ni o bu so o ni en to ba gbe ko to ni o ji si e
1: Ilekun ese ilekun tutun, ilekun ise mi ton fenu ti, lo ni e si, o ni e lanu beni ti ko je ni agiju, o ni ja ni orukore, lo ni ja ese ilekun tutun, ilekun ise mi ton fenu ti, lo ni e si, o ni e si, o ni e si, o ni e si, o ni e si, o ni e si, o ni e si, o ni e si, o ni e si, o ni e si, o ni e si, o ni e si, o ni e si, o ni e si, o ni e si, o ni e si, o ni e si, o ni e si, o ni e si, o ni e si, o ni e si, o ni e si, o ni e si, o ni e si, o ni e si, o ni e si, o ni e si, o ni e si, o ni e si, o ni e si, o ni e si, o ni e si, o ni e si, o ni e si, o ni e si, o ni e si, o ni e si, o ni e si, o ni e si, o ni e si, o ni e si, o ni e si, o ni e si, o ni e si, o ni e si, o ni e si, o
0: oh ni kuko to
2: ku Jesus
0: wa mo se
2: amen
0: o ni dala ni
2: amen
0: o wi be ni ori
2: amen
0: Jesus oluwa wa
2: amen
0: now answer lori agbara oro yo ba so pe ogun ya soro so bi oro oro le gan oro le wo ile won le fi ama yi won le fi wo ile won le fi enu wo ile won de le fi ko ile e fun ni ile yen won fun e le jade won le jade mo de gbadura fun wa gbogbo aso tele ka so tele ti ota so nitori ti wa olorun bu iwo
2: amen jesus
0: sugbon Matthew 12:36 sugbon
3: mo wi fun yin
0: mo wi fun yin
3: gbogbo oro were ti eniyan so
0: awon oro ti eniyan ti so ti o da
3: mo jiyin
0: olukaluko ajiyin ise ti o fi ahan re enu re se ile to fi wo ile to fi tuka ati ile to fi tun se gbogbo ani orin wa ni jomi mo so pe gbogbo ani o duro ni waju oluwa ati ewe ati agba a o shiro re se ta se mo de gbadura fun anira re
2: amen
0: yes
3: nitori
0: nitori
3: nipa oro re ni a fi da lebi
0: oro re ni a o da lebi
3: ngba na ni awon kan ninu awon akowe ati farisi da wi pe oluko ni awa awa n wa mi lodo re sugbon da o si fun won pe na bubu ati na pa saga wa mi
0: ami wole tun wa to tun ju ami jona woli lo mo sure fun yin e ni rahun
2: amen
0: iyan ni taro 28 number 1 so pe yo se to ko para bale gbo olu olorun re ti o ba kiesi ati se ase re ti mo pa lese fun o loni nibe lo ti wa se re si ka lo iyan ni pe to ba ti gboran o to ba gboran si aso olorun to ko se nibe gbogbo ibukun won yo si je ti e
2: amen jesus
0: o kan wa de bale
2: amen
0: iyan lori david 34 number 7 lo pe
1: awon lododo te
0: iyan ni pe awon lododo fenu won soro Olorun de gbo lati oke mimo re wa now awon niro wa ke olorun o dahun awon niye meji ke olorun o dahun awon alagaba gebe ke olorun o dahun awon lo to ke oluwa si dahun yen san gbe njo so pe ni to ba ni owo to mo to tun ni oko to funfun awon ti o popon re soke sokan soke si asan bo ma ti beere won de ma ri gba bo de gba do de ma ri gba iyen ni we fe sori kerin ese 29 to 30
2: e ma se je ki oro idiba je kan ti enu
0: yin jade iyen ni wi pe ka ti ora ka sora ka sora ka sora ka wo gbugbe en to da fun enu ni ka wo gbe en ti o da fun enu ni
2: sugbon iru eyi ti o
0: da tori jacob fun re pada so ni pe o ba je bukun mi bi o ba bukun mi emi ki o fi o sile ki loruko ni jacob o de ni angel en fenu so pe o ma dorilede o de dorilede iyen ni pe enu le gan awon angel yen so fun sarah pe ni wo ya modun iwo yo gbo mojo leyin ti won de lo de dolomo elija wi fun olola sinemu o so fun wi pe pelu gbogbo toju to fun ayi ki la be fun e cha ni rojo re fun baba yi ohun to pada wa so fun ni wi pe ah ni oni omo yo gbo mojo ninu ile yi eni ti ori sun mo ma dolomo o iyen ni pe ohun ta fe fe nu wa se alati shora iyen ni 1 Samuel 1:10-11
3: o
0: si wa ninu ibanuje okan
3: o si nbe oluwa
0: ana nbe olorun
3: o si nsukun gidigidi
0: o tin wa silo tipe o but ko take it serious odun to take it serious yen o wa nbanuje gidigidi o de nbeere o wa jeje pe oluwa olorun amogun
3: bi
0: wo ni to to ba foju wo bo ba boju wo imoju mi to ranti mi to gbagbe mi
3: bo
0: ba le fun mi lomo okunrin ma fun oluwa
3: ni gbogbo
0: ojo iyen ni pe ohun to de bi olorun se fun ohun to beere olorun tun se le so one iyen ni pe opolopo wa la fenu ko iru aye o mu wa yi aye burukure eh kiki ni kan se ori gbogbo ohun to so yen nigba iponju ninu orora ma reti o iwo lo gbin kan o mo de gbadura gbogbo ohun to fenu so ti o da olorun lori kuro
1: amen
0: o ya lati were are mo laarin awon eyan lo fi bura ru e olorun pa re lori
1: amen
0: epele yon ni ke fun esan lori
1: amen
0: egun le yon ni ke fun esan lori
1: amen
0: awon iya to ja won siwaju le yin o sami iya yon ni jewo
1: amen
0: sori ni ose ye ni ojo isegun atogun to ri atogun ti ori kokon ni bori e
1: amen
0: wa mo se o
1: amen
0: iyen ni we 1 Samuel 2:21 to pe
1: oluwa si boju wo ana
0: oluwa boju wa ana oro to so lojo yen o wa si imuse oro ti ana so lojo wa si imuse o de noyun
1: o si bi omokunrin meta
0: o bi omokunrin meta
1: ati omobirin meji
0: ati omobirin meji
1: Samuel omo na si ndagba diwaju oluwa
0: awon omo yen je marun lo pada je yen eyan omo na ja gbadura oluwa gbogbo isoro to saju mi to ni mo be gbogbo agbera to ni ki fe fun pari osu yi gbogbo agbera to ni bi mo se wa losu ina mama tun ma lo lo emi ma bi won pe mi kin gbadura fun ona re ade la ile kan asi ohun ni Echo Bank 38 bank keji ta le fowo to je church account o ma gboruko church jade ta lakoko yen ni Fabi Michael Osoji eleyin Fidelity Bank ni o ma gbe Celestial Church of Christ Oiki Mole Ayo Parish ohun ni 411-01-01-89-25-252 aro bayi la wa ni atan bere le ni ojo isegun ago mesan de ni niwaju goro yen ni o eni la ma pon roro yen to ba di tuesday ma pon teko fun gbogbo awon to wa ni eko atagbegbe e ni ago mesan ni tin sojo Wednesday ojo yen de lo gbe osu yi tori ororo yen lo ma fi osu tutun lo a ma so fun bo se ma lo ororo yi tori osu kewa yen ire gbodo we wa osu kewa yen o gbodo di ominira ta ba wo to ba di osu kewa ni Nigeria celebrate ominira wo na gbodo do ominira o gbodo ri ni rara yi e yen mo se reti e ni ojo nojo Tuesday leni ni ato bere wa gba ororo e o wo se tita o ofe ni gbala lori ororo yen o wa de ra anu gba o ba de wa nu de lati gba we o ba de je ka fa we pari osu o ni awon awe kan ta wa nu e nisin ta fi gbadura toro osu kewa yere gusu ariwa ila ro worun o gbodo wa o de gbodo wa wo na wa o de gbodo ri ti e se mo bi reti e ni eni ni ato bere gbogbo en te wa la gbe yen lati Obasanjo oju ore iyana yesi the bell ti di de ti se idedo ti eyin te wa ni ya te wa ni gbogbo agbegbe yen patapata ti ti de ti se obere ati atan ati ti se gbogbo agbegbe yen patapata bakan na ti de igbesa moreti dadodo alakoti odugbe yo da fun anu adide o mojo wese moreti ni olujo wa ni command isoru wa ni ose ni atan o toru re wa ni ose yi na ni olujo wa ni command ni ojo Friday Thursday ni ti atan ni soru Thursday a ma wa ni Ikorodu ni on the 1st October 1st maje ma se
1: amen
0: e ja gbere a
1: hallelujah
4: praise God mo lo ko ni lati the best ni se wa mo wa si ati mo wa je ni gba en ti omo ni ko gbe won lo si Bauchi. To God be the glory. O seton seton to ma seton mo dupe lowo Olorun bi 2 weeks ago la se marriage mo fi ogo fo lowo ko ti mo
1: ba mo ti mo ba mo ti mo ba mo ti mo ba omo na so jo gugu eyin ti mo dupe jo na omo mama mesere jade wa omo yan mo isin ni jade wa so ko ni mo ewon wa ko ni mo iku wa o
0: eri awon yen lati go e ti enu mo de eri ti e no de ma de
1: amen
0: o ti e le pe mi si 091 26 26 banki keji ta le fowo to je church account o ma gbe oruko church jade ta lakoko yen ni Fabi Michael Osoji eleyi Fidelity Bank ni o ma gbe Celestial Church of Christ Oiki Mole Ayo Parish ohun ni 411 01 01 89 89 25 252 411 01 01 89 89 25 252 ko si ohun to se to gbe o nitori jo 41:11 ni ta lo saju se fun mi ti emi o se fun pada nigba ti Psalm 50 number 5 ma so o ni ko awon eniyan mi mo mi jo awon to fi ebo dama jemu nigba ti number 14 ma soro o ni ru obo pe si olorun so e jere fun oga ogo mi e mo fi ni di ope yin ore yin ida mewa yin e fi ran pade lowo yo dara fun yin okan yin a de pale awon ero yen ni mo ti pe yen pelu account number gbogbo yin patapata e track support program sheri support yin lo le je ki pade yi ko le ma tesuwaju support yen kini support yen ope yin ida mewa yin ore yin lale yin e gbiyanju beni jojo isegun ni oruko Jesu bibeli so nuwe iwe Job ori keje sekeri olukulu konkon ta ba la ma se ra pada mi wa olorun ma re pada
1: be
0: ni ba ku oni ba lo ayo re ade din ori ti e
1: amen
0: God bless you
5: lo ma ja olorun baba possibility ma se yanu
6: Celestial Church of Christ Okiki Imale Ayo Cathedral 1 Tokale 7 Okiki Imale Street behind Command Grammar School Ikola Agodo Ipaja Leko bi awon pade adua ati si ojo Sunday se lo re o gbogbo Wednesday lososẹ nipade half possibility laago meso wuro daago kan san ojo Friday keji lososu ni so oru ma nwaye laago mewa le esin ojo osun mi ma nbere laago mewa wuro daago meji abo san ewe ni ccc Okiki Imale Ayo Cathedral 2 ni Korodu to kale si 5 Fasasi Anibaba Street off Oyenuga Street by Technical College Oke Ota Ona Ikorodu Leko gbogbo ojo Thursday nipade half possibility laago meso wuro daago kan san Friday to kẹyin osun ni so oru laago mewa le laago mewa wuro daago meji abo ọ̀sán lẹ̀sìn ọjọ́ Sunday máa ń wáyé o. Farahàn láwọn àpàdé àdúrà wọ̀nyí. Ọ̀rọ̀ rẹ̀ a ṣe ṣe. Prophet MS Fabiyi JP lolúwa ń lò.
7: Fọ́nrán lọ wú àdúrà. 091-26-28-8216 tàbí 080-50-27-5621. Ẹ̀kọ́ lọ pé 070-69-94-9992.
6: Lọ́kọ̀ Jésù, tẹ̀mí ó ṣe é ṣe.
8: From Lagos, this is
9: Jordan 105.5 FM.
10: This is Jordan 105.5.
11: Station with a voice for

0: one the Christ word.
1: Benny.
0: The back of the street.
1: Benny.
0: Let's go make
1: Benny.
0: No carry over.
1: At all.
0: No carry over.
1: At all.
0: No carry over.
1: At all.
0: It don't do that at all.
1: Benny.
0: It don't do that for you at all.
1: Benny.
0: Just let it go alone.
1: Benny.
2: Fun gbogbo eyi ti en bo lati agbara orile e wo ona te de iyanoba ti e ba ti de iyanoba e wo moto to nlo si iseri idimu e so fun ri pe Genesis bus stop ni e ti fe bole ti e ba ti de Genesis bus stop e cross si odikeji ni egbe petrocan filling station ye e ma ri awon olokada nibe e so fun ri pe bakari big church de lo o ma gbe ni debe fun gbogbo eyi ti en bo lati oju ore bawa itele e wa ona ke de abeson date ni egbe onland school ye e ma ri awon lokada nibe e so fun pe battery big church le lo o ma gbe yin debe fun gbogbo eyi ti en bo lati songo to gate alakuko e wa ona ke de iyanu paja e gbe moto to nlo si iseri idimu e so fun ori pe okun ola ni e lo ti e ba ti bole ni okun ola e ni oni ni ke soda ni apo otun ye e ma ri olokada nbe e so fun pe battery big church lo o ma de yin debe ti ona ba wa da mu yin loju awon number ti ma pele 0915899 4696 0915899 4696 tabi 081-3238-9415 081-3238-9415
0: Hallelujah! So Bobby bye. So he won't bomb me kimi and war he can de him kimi don't go to my bummy as he continued the tour he show who cross over he basic we are one number one at the and you 500 all who are we pay give football bay ni ororo ororo yi ki se tita
1: ato
0: feni oluwa ni ki football gbe ni gbogbo eyin te gba oluwa gba fun idije gbogbo eyin te fe dide number 2 oru ola yi la ma pari isojo ojo meje that is bere that is Wednesday o simbol ojo akoko o simbol ojo keji sugbon ma gbagbe o le wa last ko de fori ko ire lole ni alola oluwa wi pe pin oro fun gbogbo eyan ni cross over todi yi lo fi koja eleyi ni adua mi fun o ti o ta gba lowo re o to gba ninu ise re o so su ni pade yi
1: beni
0: o su cross over oluwa wi pe ma fun awon eyan woyi ni ororo aseyori eyin orisi meje eyin ta ta ti yagan ta fe bimo eyin ta ni se eyin ti aye ti gba ikolo yin lo gbogbo eyin ta ni passport tie ni visa gbogbo eyin ta gbadura pe fe ba awon eyan oke joko ta ti lafani e eyin ta fe contest fi politician eyin ta ndu ipo nla kan tabi omira to ba n gbo mi ala ola ororo ofe ni gbogbo eyin ta n follow mi ta n gbo mi lojoojumo ola yi o gbodo wa n bi o ojo idide ni o oru idide ni o to ba ma crossover si October 1st o so mi ni dani ma parapo lo bi se tori ojo the 1st ko si bi se o on the 1st eleyi ko si bi se o to ba ti n bo mu flag orilede to wu e ati Nigeria ko mu lowo gbogbo eyan to n gbo mi ororo yi iru itura eyin ta taisan ta wa lo sito toro aye yin ti sun yin e ti try ona ola e ja ba jesu pade ni ale ola ore mi ola ya lagbara
1: o ma le o ma ni agbara
0: awon ogun orun ti de
1: bẹẹni
0: awon ogun orun ti wa nbi
1: bẹẹni
0: awon ogun orun ti wa awon oladua ti n pray lati bi ọsẹ meji
1: bẹẹni
0: lo ti wa nu awẹ tori ipade ọjọ kan
1: bẹẹni
0: gbọ mi ori re ko ni taku o
1: ami
0: iseda re ko ni taku
1: o ami
0: e pe awon number yi fun o baba ti pe number yi fun o ati address be si pe mi le se kese baba wo le bawo la se ma debe eyin 500 titi ma fi pe ti ma fi gbe ko ye number mejeji e be si pe baba bawo la se ma debe e sure fun wa yo lagbara ni ale ola emi gba jesu gbo pe o ti o taro bo yo won ti gba lowo re ipe da pada
1: amen
0: ipe da pada
1: mi
0: ipe da pada
1: mi
0: ma je mu da pada
1: mi
0: o taye lo ti ta ipe da pada o ya pe awon number yen fun o
2: 0915899 4696 0915899 4696 tabi 081-32-38-9415 081-32-38-9415
0: Choti gba awon number yen nisin be si pe number mi baba para se ma debe ati pe e soro ase kan ago mejo ni o tete de rombo ko le ri bi joko si Bakare Street ni Genesis bus stop ni bi peko kamu ye to ba ti de isari dimu ara to lo si gondo last road duro ni Genesis bus stop ni bi peko kamu ye so fun awon lakada be o lo church woli bakole ni Bakare Street te mo won leti o ki se Bakare Estate o Bakare Street wa ni church lo lo mo gba oluwa gbo pe isegun re bere
3: ami
0: isegun re bere
3: ami
0: Isagun re bere
3: ami
0: ba ogo re pada
3: ami
0: ba ogo re pada
3: ami
0: ba ogo re pada
3: ami
0: be si pe awon number yen nisin omo yi tun number yen pe
2: 0915899 4696 0915899 4696 tabi 081-32-38-9415 081-32-38-9415
0: no paya no ti gbaye o jesu re ti re ni ale ola ojo crossover si on the first that ki so fun e o ba size because ba gbe bo o ikan ko ba se o awon jesu ka o ni se ma bo o mu passport e lowo o in tabagala passport ye ati flag country to wu e gbogbo yin ta ni ipe ti po ti fo fun yin wa fo na ni ipe emi ni aro ni obada re ipe daju lati omodun mejo lati ro mi si ro temi mo gbadua pe oni se lasan
3: mi
0: mo ni oni se lasan jesu duro di o jesu de gbadua meje yin so pe baba mi o gbo
3: Baba
0: soke baba
3: baba
0: gbawole mi yaye mi pada
3: e
0: gbadua
3: orukoje
0: o nanu gbadua gbawole mi yaye mi pada
3: gbawole mi
0: yaye mi pada
3: gbawole mi
0: yaye mi pada
3: gbawole mi
0: yaye mi pada
3: gbawole mi
0: yaye mi pada
3: gbawole mi
0: Jesu oluwa wa angeli olowo wa
3: beni
0: nibati sakaya ti sagugbe pa ti gogo osele angel olurowo o yo si
3: beni
0: gbogbe ro nageli ti e
3: beni o
0: pa ti sakaya ti ngbadu o fun eyan
3: beni
0: ti number ti o jade
3: beni
0: angel ti o farao
3: beni
0: ti won ojo agbara yi
3: eriaba
0: angel o du farao
3: farao
0: so pe angel ayan mo mi o
3: angel ayan mo mi o
0: farao mi
3: farao mi
0: angel ayan mo mi o
3: angel ayan mo mi
0: beni lo jade
3: e
0: gbadu a
3: ogo je
0: angel ayan mo mi o
3: angel ayan mo mi o
0: farao mi
3: beni na jade angel ayan mo mi o farao mi o
0: farao mi
3: beni na jade
0: beni lo jide
3: angel ayan mo mi
0: Jesus Oluwa wa
3: amen
0: ma gbagbe o ma gbagbe ni ale ola o ma lagbara gbogbo eyin te gba Jesus gbo that God answers prayer those of you believe in the supernatural those of you believe in the healing power those who believe in the God of breakthrough those who believe that God can turn your story alive e ja jo gbadua oru ola ojo words the strength on the first the third bami Nigeria gbo ominira aye awon yo gbo ominira ṣugbọn ninu isoro yi bi a ti crossover sinu osi ominira aye re gbo ominira
3: ami
0: o n gbo mi bayi o wa biri ori baba woli kile sa ta ti gbo ri wo bi iwa ku wa eyan wa bo sonu o bi kan ba si o wa woli lo awon ariro wa awon alase wa ariro lemi alase lemi aro mi si o ajaga aye lorun re ina further
3: ami
0: ja
3: ariya
0: abala na fanti bo ni agiju to ni pe ja ni oruko re je ajaga aye lorun re ina further
3: ami
0: ajaga aye lorun re ina further
3: ami
0: ajaga yin lorun re ina foda
4: mi
0: bi awon number ye titi ma fi gbe omo yi to pe number ye fun o ibi taye ti omo orun tu ole
4: ami
0: o ti gbo ale ola ororu ofe ni gbo mi gbo mi gbogbo eyin ti ala ta ku ma ko lori gbogbo eyin ti e ma nsise o ba ye ko fi yin yi wa fi bu yin
4: be ni
0: oluwa so fun mi le po okunrin kan ninu isoji da ise lowo yi oluwa pe osu mefa mefa to ba ti ri ise after 6 months one stack here okunrin jade o ni o ti ise be fun osu mefa odun mefa every 6 months one stack o every 6 months but oluwa wa so fun mi pe oluwa ni ki omo to ba sun ni ama kekere to disaje oruwa ni ko ro wa ko lo be o bu sa ku gbo papa daru ki lo lorun o le se wo oni di woli ko ma so kule kule ki je ko ma yoro lori o mo bi to gun ti wole
4: o
0: re mo bi to ma o tu ase si adua mi leleyi gbogbo ita gbo mi laleyi aye oni mo yin
4: ami
0: ajajo pade ni oru ola so Wednesday, song under crossover. Just so far, on a tire of a young one. Jesus she
4: amen
0: soke baba
4: baba o
0: ileku taye ti mo mi
4: ileku taye ti mo mi
0: be si she
4: e mo she
0: e gbadua
4: oruko jesus baba o ileku taye ti mo mi o ye e mo she e mo she e mo she e mo she e mo she e mo she
0: jesus oluwa wa mi omo ologo ejo mura o gbogbo omo ologo e gba mi to ba jo mo ologo oni lati sare
4: beni
0: eri adua
4: beni
0: oni lati sare awe
4: beni
0: ko de mo won woli tolorun pe
4: beni
0: ka ye yan ko ma ba baje ko to pe ni ale ojo Wednesday ti se crossover night so on the 4th of October besi pe awon number yen baba bara se ma debe emi gba oluwa pe pe do da fun
4: ami
0: mo ni yo da fun
4: ami
0: mo ni yo da fun
4: ami
0: mo ni yo da fun
4: ami
0: mo ni yo da fun
4: ami
0: gba iran lowo
4: ami
0: gba iran lowo
4: ami
0: gba iran lowo
4: ami
0: agbo mejo di ko ti de lale ko le ri waju joko si awon ogborogbe yo nbo won fe gba iyanu ti na ni soro se
4: ami
0: do de da fun
4: ami
0: Jesus oluwa wa
4: ami
0: see you tomorrow
4: amen
2: fun gbogbo eyin ti e n bo lati agbara orile e wo ona ke de iyanoba ti e ba ti de iyanoba e wo moto to n lo si iseri idimu e so fun ri pe genesis bus stop ni e ti fe bole ti e ba ti de genesis bus stop e ko si odi keji ni egbe petrocan filling station yen e ma ri awon olokada nibe e so fun ri pe bakari big church de lo o ma gbe ni debe fun gbogbo eyin ti e bo lati oju ore bawua itele e wa ona ke de abeson gate ni egbe onland school yen e ma ri awon lokada nibe e so fun pe battery big church le lo o ma gbe ni debe fun gbogbo eyin ti e bo lati songo to gate alakuko e wa ona ke de iyanu paja e gbe moto to n lo si iseri idimu e so fun ori pe oku ola ni e lo ti e ba ti bole ni oku ola e ni odi ke soda ni apo otu ye e ma ri olokada nbe e so fun pe battery big church le lo o ma de yin debe ti ona ba wa da mu yin loju awon number te ma pele 0915899 4696 0915899 4696 tabi 081-32-38-9415 081-32-38-9415

0: gbogbo ojo pipe ba ogun ni gbuji oya yo fun laarin ogoro ojo irin ajo awu ati adura lori oke ogun asisi re mado pelu ole olorun alaye sama deba yo ojo baba authority bere lati ojo friday 23 september the thursday 31st december 2026 spirit power and glue emi agbara ti ogo ojojumo wakati wakati ni se ami ati anoju koroju yo ma se laye ogoro yi iwo na oya gori oke ogun ninu irin ajo awu ati adura agbara to nlo lowo yi opo ase olorun alaye ni jesu yo ma lo nigba ti woli itorun ataye ngbo ti e professor samuel adebayo ojo baba authority won ma fi majemu so tele ti sagbara yo ma se lati ibadan to ba je ile oso asijire ni e ma bo laduju ko akola latojo friday 23 september the thursday 31st december 2026 bo tin gori oge so kale emi olorun yo bale o agbara yi ti o sile ogo re ma so
1: hallelujah gbogbo iroyin baba authority lori radio ni oruko mi ni victor iroyin ti mo gba yan mo nwe ni ojo yen ni iyawo mi lo ma n listen si program baba mo wa gbo testimony kan lati abuja o wa ni se mi gbo testimony mo ni mo ngbo mo ni ibi ti mo n lo awo lo ma o a fe de ori oke yen o ni kilode mo ni testimony yen to bi I want to witness it. Oh yeah, eje ka wo moto ka ma bo. Ba si wa bi ni here. Sincerely speaking, God is here. God is working here. He's working here. You see? Ti eniyan o ba ma agbara Olorun. Bo ti ku awon ore mi kan wa bi. Awon na ti ni opolopo eri to de to bi pupo ji.
2: Ben.
1: Mo se dese de ben. Mo ri agbara Olorun ni ori oke yi. Mo ko fun baba. Mo ni baba ina njo mi o. Mo ko fun won. Iyanu ti mo wa ri ni wipe I have special financial breakthrough.
2: Special
1: financial breakthrough. Please eyin eniyan Olorun e ma fi fun Olorun. E de ma ran awon iranse Olorun e ma ti won leyin. The more you do that, the more you see the hand of God. Emi si thousands si se o, millions de mi ba rin. Bo de fe ko di billion. Ni 2026 yi ni o. Ni agbara eledumare igba ti baba ti gbadura fun mi nibi won gbe owo le mi ni e ma je ntan yin sir million ru ninu millions ni iya kun sele ninu number 1 ise to kan mi ti o ki e se temi won agbe wa ba mi ise mi wa ko kan ma lohun tin tin si ni won de mu won de ko owo yen wa pe lagbaja owo re o ma le mi na ready ma ko bo o so mo ri opolopo iyanu ona mi dela mo ri owo olorun ko poju
2: bi owo soke bo ba se ko nbi ise to ke ati ti o kan wa ma gbe wa fun

0: 2023 so mom fun mi wa lo si asejire on wa fun mi ni hoy ati omi pe ti mo ba ti lo ko ni baje mo mo ko gbe sinu wardrobe mi o lo eyan kan wa so give testimony ni radio ti ma n gbo mo ni sororo ina ti mo fi decorate yi bi mo egbe niyan mo e bere si ni lo so lati gba yen ki to osu yen to pari bi mo se loyun awon beji ni yen
1: dona pada pada so ere yen
0: mo gba pe oyun kan baje o n baje
1: o ba ti loyun ko ma baje
0: o ko ma baje mo de ma ti be antinanta mo ti ma be antinanta ko to baje
1: okay
0: so igba ti mo wa loyun yen mo wa so fun mom si wa ni awon gbagbe pe baba awon gbagbe pe baba to isi ma lo samu kan 126 pe ki ma lo ki fi ma se prayer ni pe ma ri pe olodum ma se ni double mo ni ati baba yen ba tin gbadura na pe mo ma to ba so pe ka gba beji pe mo ma njo pelu beji ninu ile
1: eyin te fa beji eyin na dide ejo bayo ejo bayo ejojo olomo o egba ibeji yes sit down
0: so that he boy wa ya mo ko discover pe ti ba ti sun mo ma pade baba lojo ala ti mo fi bi mo
1: o da nlo ororo yen
0: beni
1: ibeji lo bi
0: beni
1: e wa wa mo ba se fine everything na double double hey se mo le gbe ameje ji bayi
2: yeah
1: awon mo lori gidi gidi gidi
2: hallelujah
1: look at ibeji
2: hey
1: ta lo n gbe beji lo lo hey oya gba ibeji ti a somebody shout I receive congratulations amaye
2: amen
1: olorun da won si
2: amen